mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan mo lohun e dide nle e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras, we li yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Ti Midway Market, Gbagidi tun ni ilu Ibadan. Gbogbo omo Olorun e dide nle, e ja lo si bi pepe. A kan joko, a mo woju Oluwa. A ma dupe lowo baba mi agbalagba. Ipa nla ninu ipa, ogo ninu ogo. Olorun ijinle ife, oba mi nikan to nfun awon agbara. A dupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan mo Olorun nibi te ba wa oni lojo isegun Tuesday ojo kefa e wa do bale e wa kunle Oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran ise ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo eyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa do bale wa kunle eja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni o jabo ma si ran yin leti nkan meje ti olorun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa eja jo do bale daddy mummy e kunle eja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajobo gbengbe nikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor Mrs. Temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo